0: ka bang babatiin, Japok? Bibigyan kita ng 30 seconds para bumate. Pwede mong i-reveal ang iyong tunay na katauhan kung gusto mo at kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Game! Go!
1: Binabati ko po yung mga kababata ko dyan sa Signal Village, sa Taguig.
0: Kababata mo. Sige, nga pala, nakalimutan ko. Saan ka ba sa Pilipinas?
1: Diyan po, sa Signal Village, sa Taguig po.
0: Signal Village, okay. Kumusta
1: kayo dyan? Kumusta kayo dyan?
0: Diyan ba nakatira yung mga mayayaman?
1: Diyan po nakatira ang mga hindi natutulog sa tanghali.
0: Aba, mahirap. Mahirap ang mga problema nyo dyan, mga katoto dyan sa Signal Village, ha? Okay, so anong oras na ba dyan sa Pilipinas ngayon, specifically dyan sa Signal Village?
1: Dito po, iba po kasi ang time zone namin dito. Aba, eh.
0: Iba rin ang time zone. Ano ba? Mga iba. Nandiyan ba kayo sa mundo ni Eugene at ni Dennis at ni Vincent? Anyway, sige, bati na, kapatid.
1: Yeah, mga kababata ko po sa Signal Village. Kumusta kayo dyan? Shoutout!
0: Shoutout! Ano bang pinagkakaabalan ni Japok?
1: Ako po ay isang konduktor, Kuya Ernie.
0: Konduktor? Gusto ko yan kasi lagi kang may hawak na pera, di ba?
1: Hindi po, ako po yung konduktor na work from home.
0: Work from home? Grabe naman yung konduktor na yan. Sorry, pinapasok mo yung mga pasahero mo sa loob ng bahay, ganun ba, at sinisingil mo? Grabe naman work from home. Buti hindi ka imbalsamador. Yun ang mahirap na i-work from home, ano? Ano?
1: Nag-quit na po ako doon.
0: At dati kang embalsamador, grabe naman, napakasipag.
1: Trabaho, dadala ko po sa bahay yung trabaho eh.
0: Wow, huwag mong dalhin sa bahay ang trabaho. Anyway, before we let you go, anything else that you'd like to share?
1: Wala na po, maraming salamat po.
0: Okay, iwan na lang kita ng isang makabuluhang kasabihan, no? Ito, ang sapatos ni Sean, pag nilagyan mo ng biton, kikinis yon, titiba yon. Yun na lang. Yun ang last word ko para sa iyo, Japok. Maraming salamat sa pagtawag and yun. Shout out sa lahat ng mga taga Signal Village. Salamat sa iyo, kapatid. Bye-bye. Salamat sa iyo. Kapatid ko po 'yun. Yun po si Michael Ebrian Aquino. Nagpanggap lang po siyang embalsamador at konduktor daw. Okay. Okay, balik na po tayo. Balik na po tayo sa learning natin, no? Nakakatuwa naman 'yon. Okay, so ito po ang example natin kanina. Let's go back to learning. Tapos na tayo dun sa ilagay mo ang libro sa loob ng bag. Yun yung kanina in English, place this blank in or on that bag. Which one is the right preposition? Oo, tama. In or IN was the right one kasi sa loob yon. All right. And now this time, itutuloy ko na ang sa preposition na on using almost the same scenario. Okay. Sa Tagalog muna ulit, ilagay mo ang libro sa ibabaw ng mesa. Yan. So now, this time in English again, place this blank in or on the table. Which one is the right preposition? Tama. On. Kasi wala ka namang ipapasok and ilalagay mo siya on a surface and on this given example, on the table. Tama. So, isisingit ko na dito yung sinabi ko kanina about the song in our intro na In the Air Tonight. So, what do you kabayans think? Did it use the right preposition? Tama ba na in the air or on the air? Okay, here's the explanation. I'll read this real quick. On the air refers to broadcasting, radio or TV, which is yung ginagawa natin ngayon. Kwentuhang Filipino is now on air. So while in the air refers to physical suspension, flying or floating, or a general feeling or mood. Okay, so example yan siguro, let me think. Isang mabilis lang. Lives in the air. Lives in the air is a natural autumn phenomenon. And yung sinasabi ko na feeling or mood, love is in the air. Yun, di ba song yan? Who sang it nga ba? John Paul Young, di ba? Yeah, that was a song daw in 1977. Alright. So, bilisan ko na to, no?

clearly or obviously gawa from wood or made, yun nga, made out of wood. Yun. So, now ang made from is the opposite. If the material used was transformed, parang asawa mo pag, pag nagalit, di ba? Nagtra-transform. Sinasapian. Ano? Ganun, oo, ganun. Tawang-tawa naman si Christine. Ganun ka siguro, no? Okay, let us proceed to our example now. My wife is made from... Bakit my wife? Tawang-tawa naman siya. Paka maahiga dyan. Okay, ito, totoo na to. Ito, true na. True. This paper is made from wood. The preposition made from was used because the material used for the paper was no longer evident. Di ko nga alam nun na ang paper or papel pala is galing sa puno. Oo. Yung Mongol, yung lapis ko na Mongol nun, alam ko yun galing sa puno. Sabi ng teacher namin nun, "Class, do not waste your paper. Reuse the back part of it. We cut trees just to get them. With less trees, there will be flood. And with floods coming, we will all die or be homeless." Ang daming nangyari. Ang daming nangyari, ma'am. Sabi ko sa katabi ko, binilong ko pa eh. Sure ako ang relo ni ma'am na suot niya. Advance siya ng 5 oras. Advance mag-isip ang wala. Yun, sana po ay may natutunan kayo kahit kaunti lang ngayong gabi. Puro kalukuhan naman daw. Magbabalik po ulit tayo on air sa ere on next Monday or the Monday after next week for more learning and more corny jokes. Tawang-tawa ka naman. So yun, once again, salamat po sa pagtambay at pakikitawa nyo ngayong gabi. If umabot po kayo sa parte na ito ng episode ngayong gabi, salamat po sa iyo. A piece of advice, and I always say this, kabayans, kalimutan po natin ang crab mentality at maging masaya sa nakamit ng kapwa mo Pilipino na tagumpay kahit saan pa man niyang larangan, because at the end of the day, ikaw din na isang Pilipino ay kasama niya sa pag-angat dahil ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Wag na. Maraming salamat po. Muli po, ako ang inyong DJ Jay. Mag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi. God bless NZ and God bless the Philippines.